o ta le yo a re tsasa ke le pula ke sa mo fa ga ne ke tsaka mo ta ga ne fa re mo ko ba ne fa tsa fa tsa fa tsa fa tsa.